ene lumu yag gisra yalla dana am ñaan ta ndax ñaan ku ñu togn yalla daf koy nang mu melni yenente bi sallallahu alayhi wasallam neena ثلاث يدرك بهن العبد رغائب الدنيا والآخرة نانا نيت نيو يو خامني جامبي من نتي امي خمم تي في ادنا الاخر نانا الصبر على البلاء يالا تك لو مصيبه مو مونكو نانا لولو داي تخ نانا يالا اوبيل خيول في تي ادنا اوبيل خيول ايتك تي الاخر nena war rida bil qada nangou dogaluk yalla atte yalla ci yow bi yalla te ci yow nga nangou nena lolou itam da fay waral yalla defal la li nga xamé fi ci aduna defal la ko alakhir nena itam wa du'a fi rafa ngay borom alal sa dara jeexu yalla may la alal may la wir may la yi dom tabarkal yu tekki nena ci do dañ mukk di ñaan yalla bis bu ne rek ngay gëna ñaan yalla baña naaw tay ñu bari ñu yalla defal teranga fatana ma di ñu julli ci jakk waaw barab yu bax yeb jom nañ fa dem ci gis ko xamne day dama dem bu ko yalla bëgge sax bu ko delu ci da fay nangu alal ji wala fe mu soga delu ci jakk ji soga delu ci julit waaw waye niki yalla may la alal ju bari nga koy fatiliku diko ñaan ci xewul gogu mu la defal ndeke lolu itam dafa am yu reey yu muy def ci nit ki neena thalathun yusaffina lak wudd akhik tusallimu alayhi idha laqitahu wa tuwassi'u lak fi al-majlis wa tad'uhu bi ahabbi asma'ihi yanti sallallahu alayhi wasallam neena ene ñetti jikko ngi ni neena ko andal ci ñetti jikko yoyu neena da fay tax mu gën la bëgg waaw da fay tax mu gën la bëgg gën la fonk neena képp ko xamné fu mu fekk xaritam wala mbokkam nuyu ko ne ko assalamu alaykum beelil kanamam re waxtan ak mom neena lolou day tax sax sa mbokk mom wala sa xarit bobu wala sa wëlëri bobu daf lay gëna bëgg ndax yëg bi ngi ko yëg ba di ko nuyu neena bu ñaarël ba modi bu dé ben bang bu tuti la sax nga pous ne ko kay tok wa wala nga jox ne ko togal wala nga jox jël sijaade bi fugu ko lalal ko ne ko togal yeen ci sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamne lolou sa jikko la fula sa mbokk julit fekk nga yaatal ko ci bar neena lolu day tax sa mbokk mom soppal beugul neena itam biko ñettel mo di ne kep ko xamne da ngay faral di wo sa mbokk julit ci tour yu gëna rafet ci touram waaw ci tour yu gëna rafet ci touram xam nga ki nga xamne dañ koy woyé modou a fo dajé mom ne ko muhammad amna koku tabarkalla bu yagge rek mu bëggal ndax modou tourna wonu safanta waye modou du tourwa deug deug tourwa deug deug modi muhammad buñ la dé woyé hasan yow nga faxé ba diko woyé al hasan wa su fekké fatou lañ koy woyé wala bintou wa wala mata yow nga ne ko fatima wa su fekke nabu lañ koy woyé wala say yow nga ñew ne ko zainab wa su fekke safi lañ koy woyé wala safi nga ñew ne ko safiya kon fexé bay woyé sa mbokk julit ci na turum gëna rafété néna day tax tabarakallahu ko ko bëggal ay mom sax boko woyewul sax tour deug deug waye rek nga fexé donte sax

0: waxtu yo xamne bëgg nañu ngay ñaan ci waxtu yoy ndax waxtu yoy dafa nek sa'atul ijaba waxtu la yo xamne ku ci ñaan yalla yalla nanguko bokku na ci waxtu yoyu modi waxtu wi ngay julli ndax ci bir julli amna barap yo xamanteni maynen la nga ñaan fa lu demé ni ki bo dé taya tay bu mujju ba so taya ba mu jeex julli ci yonent bi ba mu jeex so noppé nak man nga dugal fofu say ñaan waaw fofu dana bo taya julli ci yonent bi man nga fa dugal ay ñaan ñaan say aajo niki nonu itam waxtu wi nga sujote ci julli man nga ñaan say aajo barab yoyu barabu ijaba la bo fa ñaané yalla mën nako nangu niki nonu itam wax ne ñaan buñu nangu nek na ci gep bepp julli buñu faratal manana bo julle suba ba nopi bul jog nonu rek dem ñaanal ndax fa nga ni assalamu alaykum fofu bo fa ñaané yalla nangu ko niki nonu itam bo julle tisbah bo ne assalamu alaykum ñaanal barab buñu nango ñaan la bo julle takusan nonu bo julle timis nonu bo julle ge nonu niki nonu itam bisu arafa yow mu arafa bis la bo xamanteni taxaway bobu bo fa ñane yalla nanguko kon ku yalla yoboti makka taxaway ya arafa lo am ci aaju tuduko ndax yalla da fay nango ñaan niki nonu itam bu fekke julit ñi dajé nañu ci barab bo xamne dañu fa dajé di tuddu yalla nenañ barab bobu itam barab bu yalla di nango ñaan la lo am ci aaju dawal ko fa wax ko ba yalla degguko nga tawat koko ñaan koko dana la ko may kon fu nit ñi dajé té di tuddu yalla mo xam ci guddé aljuma yi la wala ci barab bu mënti doon yew na nga fexé rek ba bo amé aajo rek tuddu ko fa jambat ko yalla niki nonu itam wéru koor wéru ñaan la waaw ku amé aajo man ngay ñaan ci wéru koor ngay ñaané ci wéru koor rawatina nak waxtu dok wa rawatina itam guddi laylatul qadr waaw ndax barab yoy yep barab bu ñaan niki nonu itam bo jappé ba nopi bëgg nañu nga ñaan surtout ñaan yi nga xamné yoonent bi teural nako né bo jappé ba paré mën nga ko ñaan ñaaré ñaan yoyu boko ñaané yalla dana ko nang gannaaw ñap ba mi sa soxla ñaanalé ko niki nonu itam bisu aljuma bo julige juma bu iliman bi de khutba bu ñeuk bi ba tok digeunte ñaari khutba yi fofu arre bu ndaw bobu iliman bi di def digeunte bobu yalla dana fa nangu ñaan kon bo amé aljo nang ko fa tuddu ndax barab la bo xamne yalla daf ci nangu ñaan niki nonu itam bisu aljuma bu ñu julle takusan ba nopi amna fa waxtu wo xamanteni lu fa nit ñaan yalla nanguko ci digënt fi ñu julle takusan ba fi ñu julle timis ñu ne nak waxtu woowu mu ngi ci mujju waxtu takusan fofu la nek waxtu woowu nga xamne ku ci ñaan yalla nanguko neena mu ngi ci mujju waxtu takusan wa waaw loolu waral sax tariqati jan di ci def hadratul juma pour dagu ngeneelu waxtu wo nga xamanteni waxtu ijaba la niki nonu itam bokku na ci waxtu yi nga xamanteni yalla dana ci nangu ñaan xaj bu mujju bi ci guddi gi bo xaje guddi gi ñetti xaj bu mujju bi wax neen ne waxtu la wo xamne ku am problème bayil ba guddi gi xaj nga julli sa ñaari rakka gën jannew so mene ñent baxna so mene juroom ben baxna bu mene juroom ñett baxna waye nak nafila guddi ñaar la nga julli ñaar selmal julli at ñaar selmal beke ñaari rakka nga mën nga julli sa ñaari rakka jakar lok sa borom ñaan ko nenen waxtu wo ku fa ñaan yalla yalla nanguko niki nonu itam ki te dalé ñap koku bu yewu ci guddigi wax ne waxtu wo mu yewu ci guddigi bu ñaané rek yalla nangu ko kon ku tudale ñap bo yewu ci guddigi na la ñaan yalla bala nga nelawat
1: waaw
0: na nga ñaan yalla bala nga nelawat niki non itam digënté fiñu noddé ak fiñuy liqamé waxtu wu yalla di nango ñaan la waaw digënté fiñu noddé ak fiñuy liqamé waaw fiñu noddé ak fiñuy taxawalé julli digënté bobu yalla dana fa nango ñaan waxna ni itam jamono bi ñuy noddu jamono la bo xamanteni yalla dana ci nango ñaan jamono bi taw di wacc bu taw di wacc rek neneen waxtu wowo waxtu wu yalla di nango ñaan la jamono bu taw di wacc kon bu de taw ko am soxla nang ko jambat yalla neneen itam bo de naan ndoxum zamzam neena bo amé soxla tuddu ko ci and ak yene bu sel nak ndax yalla dana ci nangu ñaan neena itam ñi dem makka buñ dé sanni jamratul sughra ak jamratul wusta neena ñaari jamra yoyu neena danañ ci nangu ñaan kon ku koy sanni nang ci nang fa ñaanale niki nonu itam barab bi ñuy wax safa ak marwa ay barab lañ yo xamanteni lo fa ñaan yalla nangu ko kon ku yalla yobbo ci makka ñaari barab yoyu bo amé sa soxla nang ko fa ñaan ak ci mashaarul haram momitam barab la bo xamanteni dañ fay nangu ñaan mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala dañu ko gëreum ci buntu bu yaatu bi nga xamanteni ubbil nañu ko mudi buntu ñaan te mu mëna labal suñuy ñaawteef mën ñu bijjil njariñ yu reuy yo xamanteni man nañ ci jage aduna jage ci alakhirah mu melni kon dañu wax alhamdulillah lim bu amul dayo di gërem yalla ba faaw di gërem yalla limu bind ci ay mindeef di gërem yalla limu jamono yi di gërem yalla gërem gu amul ab ci xewal gu reey gi mu ñu defal te modi ñaan mu melni am nañu nga xamne yalla dana nangu seen ñaan ndax duko dello ñoña bokk nañu ci ñaanu ku ñu togn yonent bi neena moytandi ku len ñaanu ku ñu togn parce que yalla duko dello daf koy nangu mu ne lu mu yag itam ñaan ga ñu ko acc ko niiri bis yalla dana xey nangu ko kon aji togn ji na moytu ndax ki mu togn bu ko ñaanale mu dal ko.

bëgg na yàlla won ko ci ay nelawam la mu bëgg. Maanaam bëgg nga dugg ci mbir, bëgg yàlla won la ci ay firnde yu leer, ndax dana baax wala du baax. Ali ibn Abi Talib nee na na nga julli juróom benni rakka, lu njëkk ngay nelaw. Rakka bu njëkk ba yaa ngi koy jàng Fatiha benn yoon ak wa shamsi wa duhaha juróom ñaari yoon. Ñaareelu rakka ba nga jàng ca Fatiha benn yoon, jàng ca wa layli iza yaghsha juróom ñaari yoon. Ndaa di selmal ndax julli guddi naafila guddi ñaar ñaar ngay def, nga jógaat sasat beneen naafila. Premier rakka ba nga jàng ca Fatiha benn yoon, wa duha wa layli iza saja nga jàng ko juróom ñaari yoon. Ñaareelu rakka ba ci ñaareelu naafila bi nga jàng itam Fatiha benn yoon, alam nashrah laka sadrak juróom ñaari yoon. Daa di sëlmal jógaat sasat beneen naafila, nga jàng ca rakka bu njëkk ba Fatiha benn yoon, wattini wa zaytun juróom ñaari yoon. Ñaareelu rakka ba nga jàng ca Fatiha benn yoon ak inna anzalnahu fi laylatul qadr juróom ñaari yoon. Su ko defee nag nga daal di sëlmal mu mat juróom benni rakka. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu nee na bu fekkente ne pare nga ci julli ga, nee na nga tagg yàlla nag wax alhamdulillahi rabbil alamin. Waaw, soo waxee alhamdulillahi rabbil alamin daal di julli ci yonent bi, moo xam nag salaatu boo mën. Boo mënee salaatul fatixi nga def ko, boo mënee beneen salaatu nga def ko. Soo noppee nag nga wax ñaan gi, nga wax ni allahumma rabb muhammadin wa rabb ibrahima wa rabb musa wa rabb ishaqa wa rabb yaquba wa rabb jabraila wa rabb mikaila wa asrafila wa azraila alayhim assalam wa munzil at-taurat wal injil wal zabur wal qur'an al azim arini fi manami al-layla ma anta a'lamu bihi minni. Ñu ne bu fekkente ne jàng nga ñaan gi, nee nañ ca guddi gu njëkk ga boo tëddee nelaw nag, nee na nag fokk am lu la yàlla wan ci guddi gi, ci mbir mi nga doon laaj. Bu la ko wanul ci guddi googu nga ko defee, dana la ko wan ci guddi ñaareel ga. Su la ko wanul ca guddi ñaareel ga, dana la ko wan ci guddi ñetteel ga. Soo ko gisul ca guddi ñetteel ga nag, dana la ko wan ci guddi ñeenteel ga, ba muy àgg ci juróom ñaari fan. Loolu benn listixaara la boo xamante ni Ali ibn Abi Talib moom moo ko joxe, mu nekk listixaara bu am solo. Moo tax bu fekkente ni firi nunu ñaan gi di allahumma rabb muhammadin, moo di yow sama boroom bi nga xamante ni yaa moom Muhammad mu gën ci loo bind, nga moom Ibrahima mu di sa xarit di bàyyi yonent yi, nga moom Moussa mu nekk sa waxtaanandoo, yaa moom Ishaqa moom Yaquba, yow mi moom Jibril mi nga xamante ni mooy sëriñu malaaka yi, moom Mikail moom Asrafil moom Azrail, yow mi nga xamante ni yaa wàcce Tawret wàcce Injil wàcce Zabour wàcce Alquran bu màgg bi, maa ngi lay ñaan nga wan ma ci sama nelaw yii ci guddi gii yiw wa nga xamante ni yaa ma ko gën a xam, wala ay wa nga xamante ni yaa ma ko gën a xam ci mbir mi nga xamante ni fas yéene naa ci foofu. Soo waxeek noonu yàlla nag soo tëddee dana am lu la yàlla wan ci kattanu yàlla ak mbaaxam ak ngëneelam. Moo tax ñu ne

képp koo xamante ni bëgg ngaa xam mbir mi ngay dugg fan lay mujj, ndax ci yow lay mujj wala ci ay lay mujj, kii beneen wax la. Neneen beneen li si xaar la wax ne ne bu fekkee bëgg ngaa xam mbir mi ngay dugg, ndax ci yow lay mujj wala ci ay lay mujj. Neneen na nga yeesalaat njàpp gannaaw ba nga jullee gee ba noppi, na nga yeesalaat njàpp toog ci sa kaw sajaada julli ci yonent bi ñett yoon, wax allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim, wala salaatu boo mën, wala nga wax allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatixi lima ugliq walxaatimi lima sabaqa naasiri alxaq bilxaq walhaadi ila siraatika almustaqim wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaari alcazim. Nga wax ko ñett yoon, jàng fatixa fukki yoon, jàng lixlaas di qul huwa allahu ahad fukki yoon, nga julliwaat ci yonent bi ñett yoon. Nee na nga nelaw nag, nga tëdd nag ci sa wàllu ndeyjoor, waaw jublu xibla nag mel ni ñuy dencee néew. Waaw su ko defee nag neneen guddi googu soo tëddee dana am lu la feeñu, nag wax la mbir mi ngay dugg ndax ci ay lay mujj wala du ca mujj, wala ci yow lay mujj wala du ca mujj. Ñu ne nag su fekkee gént nga ci nelaw yooyu te yàlla dogalul nga mën a firi gént, nee na nga dem seeti nag ku mën a firi gént mu daal di lay firil sa gént googu, ndax la ngay gént dafay tombé ak li nga doon laaj ci sa listixaara. Mu mel ni kon listixaara sunna la bu wér boo xamante ni moo gën seet yi ñuy def, ndax seet moom ifi njibar la. Waaw te laa yuflixu saaxiru xaysu ata, yàlla nee na jibarkat bi du mën a mucc fokk safara lay dugg, ndax yàlla ci boppam moo rëbb jibarkat yi te bépp jibarkat yee féer nga. Kon bu ñu dee ay jullit nañu jël suñu ndono mu di alquran, ndax lu ñu mën a seetee suñuy mbira ngi ci, waaye buñ ko fi dee ñukk nag topp cheytaane, su boobaa nag wa man arada an zikri fa inna lahu maishatan danka, képp koo xamante ni du mooyu na sama alquran ji yàlla nee na danaa nëxal sa dund.

0: yo xamni ay du meuna nek ay bu fekke aljana ci top yi du meuna nek yu bu fekke safara ci top manam ki nga xamni dundu adunaam dundu febar la ak ñak waye mu ngay top yalla salitul ben yoon ludul ne febar ba nanguna ne yalla ko ko tek wala ñak ga nanguna ne yalla ko ko tek wala fitna yamu nekke nanguna ne yalla ko tek yalla ko ko tek waaw mbollem nat yi nga xamne yalla tek nako ko ci aduna donte sax naqadil mu dundu adunaam te mu muñ ko te mu leer ko ni suko muñe aljana cey top nenen lolou ko dal du ay ndax ay wo xamne aljana ay top ci gannaaw lolou xewal la wante du ay wajhu nena domam yoyu di hasan ak husayn ak muhammad ibn ali nena len dal bu len ragal ñak mukk bu len ragal febar mukk bu len ragal nat yalla mukk lu len yalla tek ci aduna donte seen dundu daf cey nakare ni ngeen ko muñ nak su ngeen ko muñe aljana cey top kon bepp ay bu nga xamne aljana ay top ci gannaaw lolu du ay xewal la muniko tan bepp yiw bepp xewal bu nga xamne safara cey mujju lolu du xewal neena lolu rek modi ay ndax bari na koy gis ci aduna diko ñe ndax alal ja bari na tabarakallah xewal ya ngay bawaan mu ngay am lu ne ni ñang koy top te amin wa jaarul yoon khalis ba sellu ragalu ca yalla lolu la muy neex su xalaaton ne safara cey top te duggu safara musiba fete wu ko kaw kon dana wëlbatiku ci saasi lolu dootul nekkati banex ci mom mu ne kon nak bu len xol kacior yi nga xamne yalla baxé na len aduna ju neex ba ñeelen ndax ñoom kat yag yag safara cey top te xewal go xamne safara ay top ci gannaaw lolu du xewal mu ne len wa kullu na'imin duna al-jannati haqir bepp xewal budul xewalu aljana rek xebuna reey len beut xewalu aduna du xewal ki reey beut moy ki nga xamne aljana rek la xol ki reey beut moy ki nga xamne ngeureumal yalla rek la xol mune wa kullu bala'in duna an-nari afiya mune bepp musiba bu nga xamne du safar rek neena jamm la bepp musiba budul safar rek jamm la nax misal bi mën nañu ko jël ci yonent yi doon dund fi ci kaw suuf xolal mam ibrahim taxan nañu taxan mu bari taal safara wu nga xamne dang koy dand distance bu sori ndax yañu gu mu yañ ñu ni dañ koy duggal ci safara wu bu fekente ne bayiwul wote gi nga xamanteni mu koy wote mu ne len musiba safara wi xewal la ci man kon dugal len ma ci mo gën ma ragal safara wi te ba top seen banex bu ëllëgé yalla dugal ma safara wolé te safara wolé benen musiba ci kanamam rek jamm la kon nak safara wi jamm la ci man lolu modi sababu nit yalla yu bari ñu len dan door wala ñu len di gañ te du tax muku ñu salit ndax xam nañu ne mugal buñ len def fi ci ko aduna rek lumu metti de nga mam xewal la ci ñoom ndax mugalu safara ben mugal itam tolowul ak mom motax yentib sallallahu alayhi wasallam lamu daj yep mu mën ko mën motaxum ben sahabi buñu wax khubayb bañu ko jappé di dag ay ciirum ben par ben di ko ray te muy wax ak yalla nan ko walaytaka tahlu wal hayatu mariratun walaytaka tarda wal anamu ghidabu walayta bayni wa baynaka amirun wa bayni wa baynal alamin kharabu idha safa minkal wuddu fal kullu hayyinun wa kullu alladhi fawqa turabi turabu nitu yalla yoy yep ñom japon nañu ne mbugal ci aduna ak mu mbugal mu meuna tollu neena boko comparé mbugalu al-akhirah neena jam lay doon motax ci ta'liyu karamallahu wajhuhu neena wa kullu bala'in duna an-nari hafiya bepp musiba neena boko comparé ak safara rek neena jam lay doon musiba bobu day muju nek jam wa motax sacc ba dafa sacc ni koy dor yu metti lol benn goor romb ko artu ñukoy dor ne len bayyi len sacc bi daw la xasu goor gi ne ko goor gi dimbali ma ndax ñu may ray niki goor gi mom itam mbugal mu gëna metti dor le yene sacc bi daldi wax ñiko don dor ne ki dal du len ko dor xam ngeen ngeen koy def da ngeen di jël ay pousse ngen dugal ko ci digeunte weyi baram yi pousse bu ne da ngeen koy bëss ba mu jeex defena ni nonu mom moy gën doori te moy gëna metti ci mom sacc bi ne gaay yi door len way goor gi mom andu sax xelam xam nga ne kon mugal mi goor gi wax boko comparé ak doori doori ay tane ci sacc bi nonu itam le mugalu aduna boko tolere ak boko comparé ak mugalu al-akhirah mugalu al-akhirah moy gëna metti lol ci modi mugal safara wal iyaz billah yal nañ ci yalla musa mu melni sayna ali continue na di war doom yi ne len ya bani ji yeen samay doom kep ko xamni gëstu ayibi bopam day nako gëstu ayibi kenen neena koku dana mëna lamiñam dana mëna mucc waye bu fekente ni yow gisulo sa ayibi bop lulul ne rek bis bu nek yaangi topoto ayibi nit ni diw la mu def yow la nga def topotol kay yow li nga def ndax jaaduna wala det bala nga topoto ayibi kenen motax mu ne kon nak na len sen ayibi bop doy ayibi ñenen mu ne kep ko xamne nanguna geureum na liko yalla sedde lu mu neew mu ne koku de ken du ko yedd neena koku itam ko xam bopam la su fekkente ni dañu ne borom sombi su ko boromi ganar yabe dafa xek sombem ba su fekkente ni yow lila yalla jox dang ko doylo yenn ci neena ken dula yeb waaw ken dula yeb waye nak su fekkente ni nak lila yalla jox dang ko xek ah nit ñi dañen la xek ndax da nga yotuli ci loxey nit ñi te balan ca jot itam nit ñi dañen la doyedal ba tabarkallah ganar yi sax gën la mu ne kep ko xamne becci na jaasi mbewte wa man salla sayf al-baghy qutila bihi kep ko xamne boccina jaasi mbewte si sayyidina ali neena danen ko ci ray bala mu ci ray ken motax ku bew rek yalla toroxal muni itam kep ko xamne gasalna mbokam taxu alkane pour mu dugg ci sayyidina ali neena yene nek la borom ci fanam neena kon nak bu len am yene bu ñaw mukk ci seen mbokk di len am yene wi rafet ci ñoom nax olof ñay neena yene neek la borom ci fanan loy yene nit ki rek sa ko lay dal mu ne ko itam wa man hataka hijaba akhihi hutikat awratu banihi mu ne kep ko xamne da nga xotti sa aw sa suturey mbokk waaw mo xam sa mbokk jul sa mbokk julit la wala sa mbokk deret la nga xotti sutura neena itam yalla dana xotti sa suturay dom jeulena na yow sax sa sutura waye dom yi nga jur sen sutura dana xotte ko kon nak aduna bu mu yag mu ba kenn ko ne ci yeen di xotti suturay moromam na ngeen sutura lanti ndax yeena bok ben baye ba pare di julit nek ci keparu l'islam kon ku ne na nek mbalanu moromam ni sutural moromam na ko neugal ay awram ndax bu lolu amul kat xoti su suturay mbok yalla dana xoti su sutura ba dana law ga ci saydo mune itam waman nasiya khati'atahu ista'zama khati'ata ghayrihi kep ko xamne nyaajan nyaay ga nga def lu reuy la nga def gisuloko neena da nga reuylu lu sa morom def waaw da nga reuylu lu sa morom def beuri nako bayyi bakaram top ci bakaru jambur rek di wax lolu itam diko jural ay bakkar rek nit mu nga fexé ba sa bakkar yi bop doyal
1: munelen itam waman a'jaba bi ra'yihi dalla kep ko xamne yemu na ci xalaatu bopam naw bopam neena koku ko sankule bo de set ku reer setal ko naw xalaatu bopam wa kine ma fi raw wala ma fi mun neena koku mu ngi ci cyankutete yeguko wa ki fi raw moy ki fof ne ñepp ko gën ñepp ko raw ki fof ne xalaatam dara baxu ci ba muy diso wa motax waman a'jaba waman u'jiba bi ra'yihi dalla muni itam kep ko xamne doylo na xalaatu bopam neena koku buy tarxis du ko yek wa nit du doylo xalaatu bopam ndax imam ali neena al istishara aynul hidaya neena diso dal muy jëmmi ñepp muni itam waman takabbara 'ala an-nas dhalla kep ko xamne ya ngi reey reey lu ci ko nit ñi neena sax muju moy ak torox kon nak na ngeen gor gorlu ba baña reey reeylu muni itam waman khalata al-andala ihtuqira muni kep ko xamne dafa fekk ñu ñak fayda ñu doyedal seen bop nga def leen and di and ak ñom neena ñu xeb la wa ku lay yakal itam ci bolu ñamu yakal ci bolu ñu xebu ñala lay yakal kon setal ñi am fayda sam seen dignité ngay and ak ñom muni itam kep ko xamne do dañ di nek ci barabu tuuma yi nenañu tuumal la kon di len set barab yi nga xamne tuuma amu fa ngeen fay tok ya ngi and ak nan ay nan ko to sangara di fréquenter bar yi fokk ñu ne da ngay nan yow kay bu ko bañ bodul nan kay bu fa dem wa muni itam kep kuy tok ak borom xam xam yi ñu wek la kon di len tok ak borom xam xam yi nenañ itam ku beuri kaf nena ku bari kaf rek ñu woyefal la wa so bari mborant bu mu upp rek nena ñu woyefal la wacce sa daraja muni itam nena ku bari loy def manam nit ku ne la upp ci la muy def la nu koy xame wa su fekke yow li upp ci li ngay def lu bax la ñu ne ku bax nga su fekke lu li upp ci li ngay def lu bon la ñu ne ku bon nga ndax nit ku ne li upp ci la muy def lolou lan koy xamé kon nak na ngeen xexé bu li upp ci li ngeen di def nek lu bax mune itam kep ku bari wax neena njumtem bari fakastalom bari neena itam kersam niw kon na ngeen di neewal seen wax mune len itam kep ko xamné kersam neew na neena top boromam dana neew ndax lu ne dana ko yefal ci diine waaw nit bo amulay kersa lu ne dana ko yefal lu ne rek da nga non grawul grawul gogu nak mo lay duggal ci musiba mune nak kep ko xamne amul ak sammu ci diine di moy tandiku li yalla tere di japp ci lamu digle neena sa xol dana waw neena te ko xolam waw da fay dugg sa kon na ngeen moy tandiku niw kersa na ngeen moy tandiku sawar lami yeen samay dom e poa nit ki ak valeuram modi jikom ju rafet ak yar ak teggin kon na ngeen fex ba am yar ak teggin ak jiko ju rafet neena itam soudi wut and yow bu ngeen de wut and na nek seen jikko yu rafet ndax jikko yu rafet modi and waaw neena kep ko xamne neena jël nga jikko yu rafet mudi sa and neena barab bo dem ñu teral la waye ken dula tedd de mune yeen samay dom al afiyatu asharatu ajza jam dal fukki xaj la jurom ñent yi mu nga ca noppi kon na ngeen saxo noppi ludul ba bok ngen sax ci tuddu yalla bu ngeen tuddul yalla rek na ngeen noppi japp seen jambu mune ben ba nek boko fukel juroom ñent ye modi noppi boko fukel nak te moy ben ba def neena moy moy tandiku di toog ak ñi amul xel manam ñi nga xamanteni ay sufaha ulen seen xel matul donte sax seen mbubu reey na donte sax seen poche dis na donte sax borom yi dara jale na yeen samay dom ma ngi leen di yegal ne taru ñak mo di muñ bu len ñak muk ba ñangi ma ngi len di yegal ni itam taru kom mo di sant yalla bu alal di bare te sant lo yalla sa alal amul tar so ñaké ci muñulo sa ñak amul tar kon yeen samay dom amul benn dignité amul benn taranga amul benn tedd nga bu ko na kawé l'islam l'islam dal ko ko am nga tedd nga am nga dignité mune itam amul benn taranga bo xamne a'udhu min at-taqwa amul ben taranga bu gëna tedd ak ragal yalla nit ki dal bu amé ak ragal yalla amna taranga bu upp mune itam amul ben ram bu gën tuup nene nit ki dal bu mu xaar nan nama diw ram dedet fexel rek ba yow de nga bakkar bo def tuup ko rek fexel ba dal moy gula sheytan duugal nga fexa ba genn ci lol dal mo gëna mëna ram nit ki ngay tok nan damay xaar diw ramuma mune itam amul ben yere bu gëna rafet jam nene bu jam amul nene sutura yu bari dana xawé kon nak na ngeen fexé ba pinc yi ngeen di dundu jam am fa kon nak yeen samay dom ma ngi len di yegal ni al hirsu miftahu at-ta'ab wa matiyatu an-nasab mune itam ma ngi len di yegal ni ak bëgg aduna li ñuy tuté xir neena modi ciabi choono neena modi war wayu fitna neena bu len xir bëgg aduna de nga ba tax ñu ngeen duggu ci doy lo len li len yalla jox kaddu yoyu mom le imam ali taggo ak ñetti domam yoyu di hasan ak husayn ak muhammad ibn ali ridwanullahi alayhi ajma'in tabarakallah mbokki waxtu wi dafa jeex lan lañ leen andi lon mudi ay warata yu rafet yu nga xamanteni imam ali wax nako njabotam gogu mudi kaddu yu mujju yi mu taggato ak ñoom kon tabarakallah ñu ngi gërem ñepp di sant ñepp di nuyu mbokk yi nga xamne bind nañu émission bi
2: a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جلدي وكي دقلك دي جنابني سنتي الله جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دلو سنين تي كاتم يالا اك مباخم تي سين ايميسيون الدعوه الاسلاميه سين خريط سين صوبي شيخ احمد التجاني نداو دي لن كو ديفال اند تي اك الاستاذ قاضي محمد فال اك الامام عبد الله مباي اك الامام

sayna abou bakri ne ko sang bi nax jurum fukki jiko yoyu amna ci ben yonent bi ne ko jurum fukki yep ngek yow jurum fukki yep ngek yow muné ko wanti abou bakri muné ko labbayk muné ko jurum fukki jiko yoyu ba ci gëna tedd gënal ci yalla modi tabe modi tabe du aduna niko serigne bobu joge balax waxe aba yadid moy deug bu la yalla joxe ngay jël ana kunti itam lum la jox nga bokk ko jami te bu la xagne nga mu ci sax ci diko sant ñare lu jikko bi modi an yakuna qalil al qawl mana ñare lu jikko bi modi nga fexé ba tissal lamine new lay wax na tissal lamine na nah imam shafi'i radiyallahu anhu lan wajju ko attaqi khulodi ciow rek mune

aljana ragal na ne mom dana la meuna duggal su fekente ne gisse nga ak mom ndax mom moy bëkk neegu khalifatullah adam moy bëkk neegu mam adam mom boko gissone dana la meuna duggal muné ko waw koku kan la muné ko mom lañuy wax al hayya manam al hayya moy jaan muné ko jaan dal mom la yalla délégué suñu mam adam moy bëkk neegam mokoy doxal ay serviceam mokoy defa doxal lepp mom ko mom tam mindeef bu rafet la soko gisee ni derba dafa sel dafa rafet te itam ku soppul la boko gisone dal mom dana la meuna duggal ndax amna daraja lol ci aljana nena iblis ne ko kon nak gawal nga dem ci mom nga ne ko e mu ñew bu ñewé duggal ñu aljana suko duggal ma aljana suko defé mo won len garab gi ngeen meuna am yentum dundu abat nena tawus dadi wal betiku nak dadi ñew nak ci jaan bi mu ñewé ne ko ah gis na dal ben malaka mo nga feeli ci buntu ba neena dafa bëgg dal ku ko duggal ci bir aljana ndax amna fi garab go xamanteni yalla nga koy téré waye garab gogu degg na ku ci lek rek doto deeti lolo tax yalla diko téré neena e jaan dadi daw dadi genn bi mu genné nak ñew fekk iblis taxaw neena mu commencé nak di waxtaan ak mom iblis jaar ak mom fa mu jaaroon ak jammu jog netliko wax ko lam wax jammu jog ne ko dal mën na len won garab gi legi nak janne ko waw numay def kayfa li bi idkhalikal janna wa ridwanu iza raaka han muniko naka la lay dugale aljana te ridwan nga ne le te bu lay gisee mom lolu mom mën na ci am sama toroxte ba faw muneko ah man na def pexé muneko pexé bi nan la muneko damay soppaliko ngelaw ngangang mu dugg ci sa gemign suko defé nga ngep waw man nga dugg ba ci bir so démé ba ci bir nak nga dadi may yabbi dana mëna genn jaan dadi nga iblis dadi soppaliko ngelaw dadi dugg ci bir gemign gi jaan dadi ngep dadi ram ndank dugg ci bir ba mu démé nak ba sori lol ci bir aljana ci la ko yabbi nak iblis nak ci la demé fekk suñu mam adam ak suñu mam hawa ñu ngi tok mu daldi dem nak ci garab ga fexé ba yobul len fa bam len fa yobbo nak ci la commencé nak di wax ak ñom ne len waw yeen lan la len seen borom wax ñu ne ko yalla de mo ñu duggal fi mudi suñu këru taranga wante boba ñom xamé wuñu sax iblis mu ne ko yalla mo ñu fi duggal mudi suñu këru taranga wax nañu nak ne lepp lu fi garab mën ngeen ko jëfëndiko waye amna garab gum ñu téré ne garab gogu dal buñ ko laal modi garab gele iblis dal di joy yu metti di wone ne daf len yeureum di wanene itam daf len sop adam ne ko loy joy muné ko ah dama xamné dal yeen ay xalé ngén yeen dal xamulén li xaw xam ngén lutax yalla téré len garab gi ñi ne ko dédét xamuñu ko muné ah yeen seen bindi bi ni mu rafété ak ni ngén jéké tabarkal hein yeen su ngén léké ci garab gi dotulen de da ngeen di am pouvoir bi yalla am man ngeen dundal man ngeen dekkal man ngeen continuer ba faw di ko dund ko mom ni muy dundé lolou rek motax mu téré len garab gi dé waaw mu commencé nak def xalaat bu ñaaw ci ñom ñu commencé nak di am xel ñaar di xalaat iblis bayiwulen ba li ñuy wax naan jigen mom dafa faible faiblesse suñu mam hawa tax mom tam mu dadi rek dag ci garab gi dadi lek bi mu lek itam jox suñu mam adam suñu mam adam dug moyu wante itam dañu wax ni gor lu mu am katan mom amna fuko jigen mané waw ndax gor mom bo xasse beug jeexna day doye di lol waaw day nek ku faible ci kanamu jongamu jëm bëgg faiblesse suñu mam adam nak taxone

rek muy naw nuh jëlon na ci goor ak jigen gayne yi xetu gayne yi nga gis yépp jël na ci goor ak jigen seggi nonu bu ki nonu picci yi naw nonu waye nak pour wan la ne yalla soxorul te yonent yalla nuh bu bëgge jël ci rab yi rabbu ne mu jël ci goor ak jigen diko jël ci loxo bopam lolu choona la budul jeex waye yalla dafa am secret secret yoyu mom la jox yonent yalla nuh bamu waxe secret ba yamu soxla won yeb ci ay rab ñew nañu fekk ci ko ci gal gi goor ak jigen ñom la duggal ci bir tubab sax da koy def waaw téméri lamp mu programmer len ci ben contact da ngay bëss rek lamp yeb takando kon nak ben baat bu yonent yalla nuh wax mëna wo lamu soxla won yeb ci ay rab tabarkal mu melni ñoñu la duggal ci gal ga wax neen ne iblis warul wona dugg ci gal ga waye bi nenen bi bi mbam di dugg dafa ngoy ci gen ba bi mbam duggé ba ci deun ba yent yalla nuh ne ko aksil duggal musisu ndax bobu iblis a japp ci gen ga bëgg duggalé waw amna ñu ne mu ne ko waye mbam duggal donte shaytané nga andal nena ci la soga am nak ndigalu dugg ndax bëggul wona dugg and ak shaytané té nuh joxuko ndigal lolou itam wax nañu ko amna ñu wax itam ni iblis duggul waye bi bato bi dawé dafa yegg ci kaw bato ba waaw duggul ci bir waye ci kaw la ngoy waaw ndax dañ né lepp lu di borom roh rek kérok lu duggul ci bato ba dé nga ci mënum waaw dé nga ci taw bobu wante yonent yalla nuh amna lu ko metti ndax domum ji gi wax kanaan bi yonent yalla nuh wote ba ñepp duggu mom dafa lank motax yonent yalla nuh ne ko ya bunay yarkab maana wala takun ma'al kafirin ey yow sama dom te nga ñew and ak ñun duggu ci gal gi te baña and ak way bokale ñi mu ne ko bayyi sa awi ila jabalin ya'simuni min al ma' man kat damay yegi ci montagne bele ndax suma fa deme man na ma protéger ci ndokh mi ba duma lab bay bi ne ko tay amul kenn ku meuna sevi sa bop ku dugul ci bato bi rek da ngay fatu dom te nga ñew wanti neke yalla xamone ne yonent yalla nuh dana am lu ko bet ci domam ndax yalla waxon nako niko inna munajjuka wa ahlak ñun kat danen la musal yak sa njabot mo taxon nak mu fogon ne jabaram duko weddi domam duko weddi motax mu waxon ne yalla rabbi inna bani min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin yalla sama dom ji de ci sama njabot la bok te itam ya ma digon ne dana la musal yak sa njabot te yow yaay atti bu manu bi bamu waxe lol nak kon dafa melni dafa condamné yalla yalla dafa wax lu mu deful ndax daf ne ko won dana la musal inna munajjuka wa ahlak ba pare tourné nak bayyi domam weddi soxnam weddi yalla ne ko bayu pass pass la gëna xol bayu deret bayu pass pass la gëna xol bayu deret ndax abul maana aqwa min abil his kon nak sa njabot moy ñi la gëm waaw ku la gëmul donte ya ko jur ci sa ndig sax nekatul sa njabot mok jamburayam ci yow motax yalla ne ko wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bul waxate ak man mukk ci ab yefer bu bon buy bokale ak man donte ya ko jur ci sa ndig ak likay bax bax yep buma wax ci ay mbiram motax bu sa bay baxé nga bon ba paré di xaar ëlëk mu ramu la koku nax sa bop la waaw sa bay da ngay bok ak mom pass pass ndax mu mën la jappalé ci mbaxam yalla yéggal la ci kon nga gis né doomu yonent yalla nuh yalla jëppi nako ba wax na bayam né ko buma wax affaire mu ne ko itam ya nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih fala tasalanni ma laysa laka bihi ilm inni a'idhuka an takuna min al jahilin

yalla ne ko yow nuh ki du sa njabot ndax jëf ju bon la dom ju amul pass pass bu bax la ap yéfer la té kat mang lay yégal né bañu lay mbay bañ lay may ndayam dañ la ko mayon pour mu yaq diiné ji waaw yaqal la mo taxone ñu may la ndayam mo tax jigen bu ci sey na ci duggé yene bu rafet ci sey dafa bax ndax innamal a'malu binniyat waye diiw amna khalis na ci dugg waye wala diiw rafet na ci dugg lolo lay tax sey rafetay bu dana xey dem alal je dana xey dem suko defé nak nga daldi jaxle ndax la la ci taxono dugg gisatuloko waye bu fekke nak jaamu yalla rek la ci taxono dugg bu fekke ne seyte yalla tax rek mo la ci taxono dugg yalla joju doko ñak bu mukk motax yonentibi ne innamal a'malu binniyat ndeke bobu xale bi ak ndayam yeb xale bi biñuy may nuh ndayam boba lañu ci namon modi ndey jëm mëna am fu mu jaar ba yaqal nuh wote bi nga xamne l'islam bu wër la yalla tekko ci loxom motax itam dom jamu ci am nek dom ju bon motax yalla ne ko kon ma ngi lay war di la jajj pour rek nga baña bokku ci ñi xamul dara di wax luñu xamul dara ki ak ndayam baxuñu waaw mom la yalla wax ne ñaari jigen ci histoire baxuñu te seen jëkër bax modi jabaru yonent yalla lot ak jabaru yonent yalla nuh mi ñuy waxtane mu melni kon yalla yedd nako fi waye nak dañu wax ne bakar bu ndaw ci ab yonent bakar bu makla hasanatul abrar sayiatul muqarrabin mu melni yonent yalla nuh dugun ci bato ba ndox ma bamu ñewé dom je montagne bu gudd ba mu yegon ndox ma dépassé nako fukki kilomètre juroom ba mëdduko ñu né bu yalla doon am yërmëne kon dana yërem jigen ak domam ci bis bobule ndax ndox mi bamu balé da nga gis jigen ju yor domam daw yek ci kaw montagne bu gudd ndox mi ñew ba dépassé montagne ba de nga jigen je yëkëti dom ja ne mom na de ngir domam mucc ndox ma ñew bu ci boliga yalla kérok bu doon am yërmëne kon fofu lay yamale ndox ma ci boliga mu waccat ba ngiss ba jeex ngir am yërmëne ci dom ak wajurum wu jigen wo xamni yene wu ko de waye kérok ndox ma dafa ñew bu mëdd jigen jojulé continuer bu mëddalé dom je ñom ñepp ñu and ci mënd ma fatu motax ñu ne yalla ne fa fatahna abwaab as-samaa'i bimaa'in munhamir wa fajjarna al-ardha 'uyunan faltaqa al-maa'u 'ala amrin qad qudir yalla ne na ma gaqlu suuf ndoxam neena ma tawlo asaman ne ko li nga am ci ndox wacce ko motax kérok ndox bari na ci ko suuf neena lepp lu am ruh kérok fatu nga de nga ci taw bobule ñu ne itam yonent yalla nuh alayhi salam

Imam Ibrahim wax na ne serigne bi ñuy wax Ma'mar jëlé na ci Tawus jëlé na ci Ibn Tawus jëlé ci bayam bayam jëlé ci Abdullah ibn Abbas muni baat ji ko Yalla natto won neena baatul lap rek la ñu tuddé at-tahara neena ibtalahu bit-tahara neena lap yi nga xamanteni nak mom la ko natto won wax ne ni fukk la juroom yi mu ngi fete ci walu bop bi yeneen juroom yi fete ci yaram mi su day fete ci bop bi modi yalla daf ko digel pour muy topoto mustasham diko defar ba mu jek du bayyi mustasham rek mu sekk ba jegi dayo waaw bayyi sa mustas mu sekk bu ko la gis ngay xawani rom ñuma baxul l'islam daf di diné bu set diné bu civilisé kon bu amé mustas topoto ko bu mu rafet néna ba ci top itam mo di galax ndiku waaw topoto sa gemign ba sa gemign di set say bañ di set sa gemign baña am ben odeur waaw di soccu di topoto sa gemign néna lolu itam ci liko yalla digalon la ba ci top itam modi al istinshaq modi sarax ndiku sarax ndiku momitam lu bax la ndax bakkan bi da fay xecc ngelaw li da fay and ak poussière poussière bobu boko baye muy dugg man ni jur ay febar ci yow motax leg leg di sarax ndiku dafa bax motax njap dadi de lambale yoy yep ba ca top itam di soccu soccu bi kon ak galax ndiku bi wutena waaw le nga raxas sa gemi ba mu set wayante itam le nga jël soccu soccu ba sa bañ set ba ca top itam modi bi ko juromel ci walu bop bi mom modi topoto sa kawaru bop bu ko baye rek mu nekum njagn do ko peñe do ko topoto yonent bi neena init taghatta sha'ran fakrimhu sulay yalla maye kawar neena taralal sa kawar de ko topoto de ko peñe ba mu teud dan na peñe kawaram bu mu teud mom sallallahu alaihi wasallam mu tak ko ca gannaaw wa ku civilisé la won tabarakallahu mu melni lolu modi juroom yi nga xamni mo fete ci bop bi bu de yi fete ci yaram mi modi lelli say we waaw lelli say we lolu señ mam ibrahim bokon na ci ko yalla natto motax bo ñewé ci ash-shari'atul muhammadiyya da nga gis ne aljuma ju jot ba gëna nu julit bi dag ay wéram waaw ndax dafa bok ci sunna yi yenen ti bi royé ci suñu mam ibrahim dag say wé def ko bisu aljuma nak mo gën ak li ñu tuddé itam halqul aana moy wat sa naq ko ki itam lu bax la naq bi do ko bayyi mu sekk nonu rek lolu rafetul wat ko wala nga jemp ko ba mu yem lolu itam mo gën biko ñettel ci walu yaram wi moy li ñuy tuddé al khitan mudi xaraf so imam ibrahim moko ñëk def dugg neegu goor waaw dugg neegu goor ko ki itam dafa bokk ci yiko yalla na towon ba ca top itam modi natful it modi e wat sa kawar poxtaan waaw waaye bàyyi ko mu sëq kooku itam jaaduwul ba ca topp itam moo di ne soo dee dugg wanag moo xam da ngay tuur ndox wala ngay faj aajo bu mu ci mënti doon dañu bëgg nga yóbbaale ndox waaw dañu bëgg nga yóbbaale ndox l'islam nag may na la bu ndox amul nga jëfandikoo ñetti xeer bu mujj ba bu setee baax na moo xam ci tuur ndox la wala ci leneen waaye nag boo amee ndox ndox ma moo gën ndox moo gën a laab ñu ne fukk yooyu moo di fukk yi nga xamante ni yàlla natto woon na ko ko waaye benn bu ci nekk matal na ko def na ko itam ni mu ware waaye am na beneen borom xam-xam bu wax ne jëli na
manam jele nañ ci Muhammad ibn Abi Muhammad mu jele ci Sa'id, Sa'id jele ci Akrama, Akrama jele ci Abdullah ibn Abbas. Mune baat yi nga xamanteni mom la Yalla natto won suñu mam Ibrahim, te mu matal ko neena du dara ludu rek takhaliko bi mu takhaliko won ak ay mbokam ba mu deme ba xamne bokkatuñu pass pass. Mu nangu takhaliko ak ñom bayi len bokkatul ak ñom ci dara, kena bu mu yegene ay mbokam amatuñu pass pass, ay mushrikun len jaamu katu xërem lañ, ay animist len. Mu takhaliko ak ñom ci ndigalu Yalla moy benn bi. Diko ñaarel moy itam namrous nek bour am doole am katan ba pare di say say bew Ibrahim am ñame gu toll ni jakarlok namrous di dag sante ak mom di ko andil ay lay yu leer nañ. Neena itam fit wowu ku ne amuko, te neena bako Yalla sante namrous bam ko sante Ibrahim def nako. Xam nga Yalla sax bu mu yebale yonent Yalla Musa ne ko dama la bëgg yoni ci Firawna, daf ne ko rayna fa nit waaw, ndax xam na ni Firawna ko bon la ko kacior la ray nit ak nan ndox la yemalé. Waye Firawna li muy bon bon yépp talubé la ci Namrous. Kon Ibrahim mo gënu na graw ki mu dajal, waye dag sante nak mom yey nako ci bir mbolo ba Yalla wax ne fa buhita alladhi kafara, dem na ba Namrous wedam amatul lu mu wax. Te Ibrahim di goné gu ndaw indil ko ay arjuma yu wër teng yu mënta dindi. Neneen itam biko ñettel modi muñ gi nga xamni muñ nako bañu ko namé lak ci safara wa, ñu tak ko bam ne ngoddu sanni ko ci safara wa te salitul, waxul ben baat wala mu junju ben baat buy wone ne salitna, xana sax rek ci baatu la ilaha illallah. Mu melni lolu itam natu la bu ko Yalla tek, waye muñ nako te Yalla rek tax. Biko ñentel modi gaday gi nga xamne def nako joge ci dekk bu mu ciosanu ay mbokam nek fa mu gaday dekk ba ci ndigalu Yalla genn fetal top manding yi di dox subhanakallahu banamu ak egypt ak lako fa dal yeb modi ay natu yu ko Yalla tek mu nanguko ba ca top di liko Yalla digal ci walu ngan. Yalla daf ne won suñu mam Ibrahim na nga fonku gan tay teral gan, waw alal jo depenser ci teral gan bu ko soxol yek ndax

dakantale ko Idriss ñu ne ci sanu baat bi ñu ngi joge ci ad dars bi fi leçon kon luqiba bihi li kasrati darsihi li tax nak ñu dakantale ko Idriss nax foko masane fek rek mu ngi ngab téréem di jang bar boko fek itam xam xam la fay gëstu kon nga gis ni bu ko yalla ne yëkëti na ko tek ko ci barab bu kawé bu yalla waxé lolu Idriss jinjula buñ woné ne képp ko xamné sakku nga xam xam ba am ko yalla tek na la fu kawé nit ñi itam danañu la tek fu kawé motax ñi gëna kawé ci société bo mën ci dem ñafa gëna kawé modi borom xam xam yi kon bu yalla waxé ni warafa'nahu makanan 'aliyya dinu ko mëna nangu mudul ci runu bu wogi sax waye yitté wu bi mu yitté wo xam xam rek grat bu reey la solo nonu netti ne yalla wacce won na ci mom fanweri sahifa la yalla wacce won ci mom mudi fanweri journal ci ni ñu ko mëna tuddi waye la ca nek yépp ay discours la mudi ay khutba yo xamne da fay war jami di len delo ci sen borom ndax moom yonent yàlla Idriss moom yonent yàlla Idriss wax ne ni awwalu man xatta bil qalam moo njëkk bind nee na itam moom yonent yàlla Idriss moo njëkk ñaw muy ki njëkk ñaw yére njëkk ba da nga daan am yére rek wala ñu jël ci deru rab yi moom leen daan wulli ba mu nooy rek ñu ko daan woddoo waaw ak di ko tëraxlaayoo wante moom yonent yàlla Idriss moom moo njëkk a xalaat ne li ñuy tëraxlaayoo di ko woddoo war nañ ko mën a ñaw ci lu ko yàlla baaxee ci muus moo tax mu góorgóorlu ci wàllu ñaw ba ñaw bolob ak tabarkàlla tuwayam moo tax da nga naan Idriss mu njëkk bind ci xalima wante itam moo njëkk a ñëw yére nani itam mu njëkk a defar ngànnaay pour mën a xeex ak noonu yàlla yi kon moo njëkk a jihaat loolu lépp nga neen la ci yonent yàlla Idriss yonent yàlla Idriss li ñuy tuddee ilmu nujum wal xisab maanaam xam-xamu astronomie xam wàllu biddiw yi ak xam-xamu calcul ci moom la ko yàlla njëkk a feeñale moom yonent yàlla Idriss alayhi salaam kon loolu lépp ay ngëneel la yu nga xamante ni tabaarakallahu yonent bi di yonent yàlla Idriss am na ko moo tax yàlla ne innahu kaana siddiqan nabiya wa rafa'naahu makaanan 'aliyya